Osi koang yo kono. Dia tewa tak rambia koang yo. Turun nang dah. Turun nang dah. Dan rangku enang.